Kanang kapurikay ni kirega pakur. Plantan si kunata ampi pakur sen oya no. Iyam ta kunawayo kipa captain si kunata rapa.